0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang palagang.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na!

0: Oh, that's not that. It's 9:23 a.m. Minasan, welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. And today is August 17, 2026. So, ano ating kapalara para sa mga Leo natin, July 23 to August 22? Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yes, sa lahat ng mga Leo natin, especially sa aking sister at na si Jezeline Martinez. Happy birthday to you, Sissy. And ito na ang iyong kapalaran for today. Tuluyan ng mawawala ang minamahal dahil sa pride. Olo, hindi maiwasang sisihin mo ang iyong sarili. Ano man ang desisyong gagawing panindigan mo ito. Kung kayo ang magkakatuluyan, tiyak hindi magiging maligaya ang pagsasama. Lucky numbers and color for the day ang 7, 15, 25, 30 and green, Virgo. August 23 to September 23, isang proyekto ang hahamon sa talino at galing. Mahihirapan ka, pero kung pagsisikapan, magtatagumpay. Lucky numbers and color for the day ang 10, 23, 32, 43 and silver. Libra, September 24 to October 23, kung gugulo lang sa isip mo. Ang mga karelasyon, ang dami naman. Kung gulong-gulo ka na sa kakaisip sa relasyong napasukan, walang masama kung kumalas ka na. Lucky numbers and color for today ang 9, 18, 27, 36 and white. Scorpio, October 24 to November 22. Isang magandang balita ang darating sa iyo. Mag-iingat sa mga sinasabihang tao dahil hindi lahat ay tapat sa iyo. Lucky numbers and color for today ang 6, 18, 25, 37 and violet. Sagittarius, November 23 to December 21. Mag-ingat sa mga ginagawa dahil magiging reckless at lapitin ka ng disgrasya. Uy, si Bako, huwag makinig sa sabi-sabi. Lucky numbers and color for today ang 4, 13, 23, 29, 33, and yellow. Capricorn, December 22 to January 19. Good news para sa iyo dahil nasa maayos sa kondisyon ng mental na kakayahin. Pairalin ang disiplina. Lucky numbers and color for today ang 2, 9, 26, 40, and blue. Aquarius, January 20 to February 18. Hindi maiwasan ang argumento pero mailalayo ang sarili sa awa. Huwag patulan ang nananadya. Lucky numbers and color for today ang 7, 23, 34, 40 and lilac. Pisces, February 19 to March 20. Ano man ang gagawin ngayon, kailangan ng maayos na pagpaplano. Huwag kang magpadalos-dalos. Lucky numbers and color for today ang 3, 19, 24, 36 and cream. Aries, March 21 to April 19. Magdiwang dahil unti-unting makakamit ang tagumpay kung patuloy ang pagsisikap. Lucky numbers and color for today ang 3, 22, 34, 41 and orange. Taurus, April 20 to May 20. Maraming gagawin pero kailangan bigyan ng panahon ng pahinga. Oh, I can really relate to this. May maglalambing sa'yo. Kincha. Kincha na. Kincha na. Lucky numbers and color for today ang 5, 18, 21, 36 and jade green. Gemini, May 21 to June 21. Lalong mapapalapit ng husto sa isa't isa. Magiging makulay at masaya ang takbo ng relasyon. Lucky numbers and color for today ang 5, 26, 38, 42 and golden brown. Cancer, June 22 to July 22. Walang problema sa pera. Abay, sana all. Maayos ang lagay ng kalusugan na sa kabuuan. Masaya at magaan ang pakiramdam. Sarap maging cancer ngayon. Lucky numbers and color for today ang 10, 29, 35, 40 and brown. Oras natin, it's 9:27 a.m. We'll be back for more. So keep it locked in only here. The city's best FM station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Dream High. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:54 a.m. na minasan. Welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. And narito na tayo sa ating sports buzz. Ay, showbiz and entertainment. Kaya susunod na natin yan. Anyway, unahin muna natin yung sports updates. Alex Ayala wins. Flex natin ang ating tennis pride na si Alex Ayala na umabante na sa Cincinnati Open. Third round, matapos mag-retire ang kalaban nito ang si Ruse. Next up, makakalaban naman niya si Amanda Anisimova. Oh, Anisimova! Wow, ang ganda. Parang Anisimova. Let's go, Alex. Dalhin mo ang bandera natin to the top. And of course, Jerome Lastimosa's career right PPA. Flex natin si Jerome ng Magnolia Hot Shots ng nag-amok at nagpakawala ng career best 30 points para walisin ang Phoenix Fuel Masters sa PBA Season 50 Governor's Cup. Grabe ang fourth quarter storm. Parang hindi nag-aalin lang. Dire-diretso sa wagi. Anthony Edwards in Manila. Nako, mga beshi, sumugod si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards sa BGC. Sa BGC Live! Para sa kanyang Believe That Tour, suot pa ang Gilas Pilipinas jersey at sinabing mahal ko kayo. Aba, certified puso na rin si Kuya Eda. And of course, UAAP Sports, Esports and V-League action. Apektuhan na naman ang ulan, tuloy ang bakbakan kahit anong mangyari. Nagwagi ang UE at UP sa opening ng UAAP Valorant Tournament kagabi. Habang ang NU Bulldogs naman ay nagdumi ng salasal sa V-League Collegiate Challenge Esports. Hanggang indoor volleyball, solid ang hataw na ating mga estudyante minasay na dumako na tayo sa ating showbiz dahil hindi makukompleto ang araw kung hindi tayo nagmamarite sa showbiz and entertainment. Ultimate Martes Corner natin dito sa Dream High, Joshua Garcia and Julia Barreto, OMG Josh Lea fans, gumising na! Nag-reunite na sina Joshua Garcia and Julia Barreto para sa isang brand new Star Cinema movie. Magwawagi na ba ulit ang ating mga pusong sawi sa nostalgia? Charas! Let's wait and see. Bea Alonzo update. May pa-update si Bea Alonzo matapos ang kanyang surprise wedding kay Vincent Cole. Sila na nga ang definition ng plot twist sa totoong buhay. Well, payat niyo, charas. International D23 Pop Culture Drops Minus Sign. Ang Disney ay nag-drop ng casting para sa Marvel's new X-Men at Frozen 3. Frozen 3. Kailangan lang naman ng D23 fan event. Alam mo yon. Pati ang Kingdom Hearts 4, meron ng bagong silip. Nakakaloka. Level up ang geek culture natin ngayong linggo. Sana lamang hindi sila gumamit ng AI para dito. Kasi I learned na nagpakawala sila ng maraming mga tao, artists, and everything in between. So, let's just hope for the best. Okay. Oras natin, it's 9:57 a.m. na minasign. Next up is Digilo. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Sen54 Dream High. We'll be back.

Oras natin is 10:28 a.m. Minas High, and welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. What narito na pa tayo sa ating segment na Did You Love? Oh, diba? Nakakamiss. Ngayon, naputol tayo sa Vowsy. Kaya pong magpatuloy tayo sa ating bigamy naman na topic. Alright, ano ang kasong bigamy sa ilalim ng Revised Penal Code? Sa ilalim ng Article 349, ang bigamy ay isang krimen kung saan ang kasal na tao ay nagpakasal ng pangalawang beses na hindi pa napapawalang visa o nadeklara na walang visa ang kanyang unang kasal o na hindi pa naideklara ng hukuman sa isang desisyon na patay na ang kanyang asawa. Ano ang mga halimbawa ng bigamy? Ang mga halimbawa ay mga sumusunod sa inakalang matagal na silang magkahiwalay ng kanyang asawa. Siya ay nagpakasal sa bagong kasintahan kahit may visa pa ang kanyang unang kasal dahil hindi naman siya nag-file ng annulment o petition to declare nullity of marriage. At wala namang desisyon ng korte na wala ng visa ang unang kasal. Sa inakalang patay na ang kanyang asawa, siya ay nagpakasal sa bagong kasintahan kahit wala pang deklarasyon galing sa korte na pinapalagay na patay na ang kanyang asawa. Mga hakbang na gagawin kung pasok sa bigamy ang pangalawang kasal ng iyong asawa. Step 1, hanapin na siguraduhin na itago ang kopya ng iyong marriage certificate. Step 2, para naman sa pangalawang kasal ng iyong asawa, maaaring makakuha ng anumang dokumento o ebidensya na nagpapatunay na naganap ang pangalawang kasal. Ito ay maaaring marriage certificate ng pangalawang kasal o maaaring pumunta sa local civil register of or registrar or Philippine Statistics Authority at magtanong kung ano ang tamang proseso para dito. Mga litrato at video ng pangalawang kasal, mga testimonya ng mga naka-witness ng pangalawang kasal at iba pa. Pumunta sa police station ninyo at ipablotter o i-record ang inyong mga nasaksihan at mga ebidensya. Dalhin din ang iyong mga testigo para iparecord o i-blotter din ang kanilang mga nasaksihan at mga kaakibat na ebidensya. Step 4, ihanda at magpatulong sa paggawa ng iyong mga salaysay sa police station. Ihanda din ang iba't iba pang mga ebidensya. Step 5, maaari pumunta sa Public Attorney's Office o PAO o sa isang pribadong abogado para ikaw ay matulungan sa paggawa ng mga salaysay at ayusin ang lahat ng iyong mga ebidensya para makapagpaakyat ng kaso. Ang insidente ay pag-aaralan din ng maigi ng abogado kung ano pa man ang nararapat na kaso para dito. Step 6, kung ang kaso ay mai-file na sa Prosecutor's Office o Piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Step 7, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o reasonable kasiguraduhan ng pagkakasala ang iyong inaakusahan, ito ay iaakyat na sa korte at maaring maisyuhan na ng warrant of arrest ang salarin. Last but not the least, step 8, kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor piskal na ang tag-usik ng kaso hanggang matapos ito, maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ng kaso. And that's it for our segment, Did You Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Dream High. Oras, it's 10:32. We'll be back. See ya!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome back to a nude. It's 11:24 a.m. the Mina sign. And we are down to our second story for you today. Now, this one is from a confession, Carl's confession from Palolete. And this is from our Telegram letters. Good afternoon to all listeners, or good noon ha, to mga listeners. Unmute ha, Dream Radio. Anim na buwan nang kaming nag-uusap gabi-gabi. Sabay kami kumain sa labas. Nagja-jogging kami danay, ha, magsaysay. Han naglabay lang event. Ha, magsaysay, nag-costume kami. Ugaring wari kami makaupo handuro dadlagan kay nalibang kami pag-inistoryahon dito han may ligid handagat. Nag-holding hands gihapon kami. Ngahin, baga kami mag-uyab talaga kung umakto. Pero han nagpakianak ko kung ano ba kami. Anyakan la niya. Let's just go with the flow, kaloy. Nag-enjoy naman tayo. Nasaktan ako kay bagabahin na convenient na jowa wala ako. Waray responsibility, waray protection, waray dalik maaram kung ano ta akong lulugar, malugar ako, kung magsiselos ba ako. Dalik maaram. Sana mabasa mo ini, ngayon ma, tagan mo akong advice, pero may ako na mamati, kay, may na kong gihapon Maxim Car. Shout out! Ayan, so, para kay situationship, another situationship na naman, minasan. Ay, kaloy. Going with the flow is code word for gusto ko ng perks, pero ayokong managot sa'yo. Ganon! Huwag mo ngayang maging trial version ka ng pag-ibig ng iba. Karapat-dapat kang malaman kung saan ka lulugar. Or karapat-dapat kang malaman in social media, everywhere, anywhere, under the sign na hello, this is my man. Cheris! Kung ayaw niyang maglagay ng label, ikaw na ang maglagay ng label sa sarili mo. Alam mo ano yung sasabihin mo? Single and free. Wah, diba? Yan mo siyang ma-realize na hindi ka pwedeng i-renta lang kailan niya gusto. Please. Kahit pasabihin natin kamukha niya si Julia Barreto. Ano ba? Tama yun eh. Alright, so another letter here. This is from Bea of Tanawan. Hello Ate DJ Senpai. Nakakatuok ako kay adlaw-adlaw ko nagkikita ha. Tiktakin trend ha akong kaidaran na may namang negosyo na nga bisan good tila. Tapos may nagyapon ako nakikita nga may mga 6 figures, tapos nakaka-travel abroad, tapos adi ako ha kwarto tanawan, nag-i-edit in reels na 200 views light nakukuha. Pakiramdam ko, nababayaan na ako, hit aeroplano samtang naglalakat la ako. Oh my God, there's a lot of times I've felt this way. Sometimes I feel it pa rin naman as of the moment. Oo, kay, like, especially kung nagbabaktas ako sa ano, si Charest! Anyway, ito ang masasabi ko sa'yo, Bea. Social media is fake. Okay? It's a fake, it's my liar, it's my pig. Hindi ka Mondragon. Ang highlight reel lang ng buhay ng iba ay ang kung ano ang masaya, kung ano ang perfecto, kung ano ang mayaman sila, kung ano ang successful sila. Pero yung totoo, minsan konti lang sa social media yung totoo kung ano talaga yung nangyayari sa buhay nila. At isa na po ako doon. Yes. Pag maray ko kwarta, mayakan talaga ako. Hello, maray ko kwarta. Charot. Hindi po ako mahilig magpanggap, pero yung iba talaga mapagpanggap yan. Kahit hindi sila happy sa relationship, mayakan. We are, kung hino pa paragtos adlaw-adlaw,
Amo pa ito ni toxic ka na yara kabalayan. As in, I swear, been there, done that. Like, akala mo, saya-saya. Yung pala, they're trying to prove themselves lang sa social media na they're happy. But actually, they're not. Alam mo, anyway, ayaw pagpadara ito. Itibali na may mga utang, G-loan. Ako, may utang, G-loan. Pero, duh, at least, duh, minado ako. Itibali na, nagtutuok, kaya kikakastigo ngayon. Ay, alam mo yan, huwag mong ikumpara ang day one mo sa year five ng iba. Kung totoo mang successful sila, then don't compare. Why? Because your algorithm of your destiny is iba. Iba. May ads pa yung sa'yo eh. Charas! Wow! Galing ko talaga. Charot! I-delete it up kung baga direk ka na mumurayaw. Tapos kapag sumasakit ang ulo mo, magmuni-muni ka sa labas. Tandaan mo ang tagumpay ay hindi karera. Kung sino ang maunang yumaman, kung sino ang natutong mabuhay ng may kapayapaan sa sarili, it's not. It's never been karera with others. It's a karera within yourself. Have you grown? Have you grown inside? What is your talent? If you love writing, if you love expressing yourself, speak out. Do the things that makes you feel magaan. Alam mo yan? Like for myself, I'm very, hindi naman talaga ako may extrovert na klase na tao, pero I'm very, mayroon akong masasabi. So, I love making videos of me, like, expressing myself, being political, because being political is being myself. Like, hindi naman na wala akong inaano, pero I'm being political because everything is political. From whatever you eat, it's political. Because there's tax in everything. That's why I'm being myself. Because I express myself. Kung ikaw, the way you express yourself is different, like art, you want silence, then do art. Paint. Try to paint. What if it doesn't matter if it's very bad or not. It's just express yourself. So that in the future, kapag may mangyari sa'yo, simbako, at least someone will remember that you existed. Oh my gosh, this is Bea's painting. Oh my gosh, this is Bea's crochet. Oh, crochet yarn. This is Bea's bouquet of fuzzy wires. Alam mo yun. Pagpalatandaan lang, Bea, na nag-exist tayo. Ako yung palatandaan ko, nag-exist ako, nandyan yung dalawa kong anak. Like, kanina nabusaan ko hiya kay nagtatanga-tanga. Sarin ko ay pag tinanga-tanga iduy kay magtitinawahan ka pag iismulon kahit kuan in the future. So pag imbubusaan ko ikaw, ayaw ako i-deflect. Pag imbubusaan ko ikaw, it means I love you and I care about you. Because if I don't, waray ko labot kung magsinayup-sayup ka dira nga hin nakaka-apekto ka na hita iba nga tao. Okay? So, yun na yun. Ayan, nagkikinuan na ako din. Nagpapakananay na naman ako. Oras sa atin is 11:33 minasan. Meron pa tayong isang confession dito. And this was from far, far away. Kaya, manatili nakatutok dito lamang sa Series Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. And we will be back.

Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai. Oras natin, it's 11:56 a.m. na minsan, so huwag na nating patagalin pa ang ating last letter for today. And this is from Mac of Ormoc City. And here goes his telegram. Ate DJ Senpai, hiwalay na kami ng girlfriend ko ng 2 buwan. Pero bakit hanggang ngayon, kanabukas ko ng Facebook, lumalabas yung mga couples na sweet, lalo-lalo na itong nagtitrend ngayon, mga heart-heart sa mga stories nila. Hindi ko alam, nabibitter ako, pero nasasad ako sa mga love songs at sa mga background music. Para sinasadyang saktan ng algorithm ang puso ko. Charles! Napara ba? Alright. Baguhin mo yung algorithm mo, pupunta ka sa mga pusa. I swear, magbabago yan, literal. Mac, brother, alam mo bang tinatawag na not interested button? Yes, boy! Brother, use that button. Not interested. Sadyang mapaglaro ang mga apps na yan kapag nararamdaman nilang malungkot ka. Nakikita naman kasi yan kung ano yung... For example, nagstay ka dito sa isang content na to and may share-share ka ng mga memes, nagpa-share-share ka ng mga parinig-rinig, eme, ganyan. Ganun talaga. Makikita talaga yarn. Mafe-feel nila nga, uy, broken-hearted na ini. Charas, alam mo yung data privacy sa terms and conditions sa Facebook and Messenger and TikTok and lahat ng mga platforms. Yan na po yan. Ibig sabihin, nababasa nila kung ano mga nangyayari sa buhay mo. That is why it's better talaga na yung totoo mong identity is itago mo lang sa social media. Okay. Hindi sa pag-aano, pero yung mga totoo mong nararamdaman, like yung mga feel mo talaga, yung mga deepest and darkest thoughts mo, gumawa ka na lang ng dump account at yun na lang yung gawin mong totoong ikaw. Mahirap ka man kasi na yan yung makikita mo sa main account mo, diba? Okay, let's set an example. I have a labubu. Chores! I have, how many accounts do I have? I think I have more than just 100 accounts. And then I have 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21. Basta I have around 22 accounts, different alters and different contents po yung sa kanila. Sabi niyo, okay, scammer ka kuna nung Ate DJ Senpai, nadamot yung account in duro. No. Kapag feel ko, I am being, I want to work, I have a different, I log in to a different account. Kapag feeling ko, gusto ko magbardagulan, ganun, I log in to a different account. Pumunta ako sa account ko na mga memes, kung gusto ko anime lang, doon ako pumupunta. Kung gusto ko na k-drama, go! Lumalagin ako sa ibang account. Ganun lang yan. I don't know, feeling ko naapektuhan kasi yung mental health ko kung may nag-iisa lang akong main account. For example, yung isa kong account na dati kong main, lahat may nakikita ako dun about politics and everything, nai-stress ang buhay natin. So, ayan. Mag-search ka na lang ng mukbang. Kasi, ano mo yun, parang... At least, iba't ibang mood, iba't ibang algorithm! Iba't ibang account, iba't ibang mood and algorithm. Diba? Reset mo na lang yung feed mo kung hindi mo kaya yung kaya ko. Hindi mo kaya gumawa ng mga 22 accounts, ganun. Ano, and i-search mo mga funny cats, gym tutorials na lang, o kaya mga mukbang besh. Kapag huwag mong ipilit maging bida sa sarili mong teleserye ng kalungkutan. Block, not interested mo yung mga hindi magagandang, yung mga nakakapagpababa ng loob mo. Pero alam mo, meron ako nga, since 3 months na, I know hindi madali yung breakup, beh. Pero since nababother ka rito, not interested mo. Pero, huwag mong hayaan na pigilan mo yung sarili mo na ilabas yung totoo mong emotion kapag mag-isa ka na lang or kapag kasama yung mga totoo mong kaibigan. Let your emotion flow.
peace kay para diri ka magbuto. Okay? Makore na kasi nga maging marangkat yarn nga unti-unting nabubuhol-buhol. Ganun po yan. So, huwag mong antayan na lumaki yung buhol-buhol mo. Okay? Alright, oras natin. So, buwan. No, look ko na. Wala tayo baka 1 minute. This is Rata DJ Senpai. See you tomorrow. May nasign. Inya. We'll be back tomorrow. See ya. This is Dream High and Mute with your Ate DJ Senpai. Bye. Sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalete.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 3:58 and narito ang ating Dream Balita. Formal nang idineklara ng impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President or OVP ngayong araw ng pagdinig. Dahil dito, ipinaliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero na maaari nang gumamit ng mga leading questions. Si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan sa kanyang pagtatanong sa testigo. Samantala, naging mainit naman ang pagdinig ng sitahin ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta at oblagahin na magsalita sa wikang Tagalog at English. Nagiging mabagal daw kasi ang trial dahil sa pagsasalin ng salita mula sa Bisaya patungo sa Tagalog at English dahil sa pagsasabi ng witness na hindi siya sanay sa ibang wika. Naglabas naman si Tulfo ng kopya ng opisyal na transcript mula sa mga nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Governance upang patunayan na nakakapagsalita at nakakasagot naman si Acosta sa wikang Tagalog. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Gems.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4:58. Narito ang ating Dream Balita. Nakataas ang red rainfall warning sa Metro Manila at anim na iba pang lugar sa Luzon ngayong hapon ng Lunes, August 17, dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas na advisory ng State Weather Bureau nitong tanghali, isinailalim sa red rainfall warning dahil sa inaasahang matinding pagbaha ang mga sumusunod na lugar liban pa sa Metro Manila: Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite. Nakataas naman ang orange rainfall warning dahil sa banta ng pagbaha sa mga sumusunod na lugar: Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Laguna. Inilagay naman sa yellow rainfall warning dahil sa mga pagbaha sa flood-prone areas ang ilan lugar sa Tarlac, Pampanga, Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5:20 na mga Dreamcaras. Welcome to the second hour ng ating programa Dream Jams with your Kuya Elmer. And oras na para sa ating daily dose of updates. Yeah, right. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air, at mga headliners na rin. Kaya time now to give out ano ba ang mga trending ngayon sa ating mga news feeds. Siyempre, narito ang ating mga sources from ABS-CBN News and News 5. Bahamas talaga ang trending ngayon ng mga videos, dahil kitang-kita natin yung mga baha na nangyayari ngayon sa Maynila at sa iba pang mga lugar sa Luzon, di ba? Mostly sa Greater Area Manila or GMA. Yung mga sasakyan na traffic, mga commuters na stranded sa mga LRT stations, bus stations. Ay, grabe, no? Hopefully na... Grabe, August pa lang ngayon, ha? Pero grabe na ang ulan. Anyways, buzz number 2. Pumanaw na ang American actress. Yeah, trending din to. Marami akong nababasa na kanina pa, eh. Lagi itong lumalabas sa newsfeed ko. Pumanaw na ang American actress na si Hayden Panettiere. Oh, sorry talaga sa pronunciation. Penny Panettiere. Sa edad na 36 years old, anunsyo ng kanyang pamilya. Yan, Hayden Panettiere. Sorry talaga kung mispronounce ko ang kanyang surname. Okay, kilala siya sa kanyang roles sa TV series na Heroes at Nashville. Yeah, napanood din siya sa slasher horror franchise na Scream. Oo nga, no? Kaya pala pamilyar ang itsura niya. Kasi sa Scream, lahat ng mga Scream movies na panood ko. Anyways, walang ibinigay na detalye sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Buzz number 3, habagat for the whole week. The heavy rainfall in Luzon and Visayas caused by the southwest monsoon or habagat is expected to persist for the rest of the week, Pagasa said. And in connection with this one, pahirapan ang biyahe ng mga motorista at commuters dahil sa baha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong Lunes. Buzz number 4, bumubulwak na tubig sa Senado. Nagbigay ng update si Senate President Win Gatchalian sa umano'y bumubulwak na tubig sa Senate building kasunod ng mga pag-ulan. Nagbahagi rin siya ng mga posibleng pagbabago sa Senate calendar dahil sa pagsususpende ng pasok bunsod ng sama ng panahon. Buzz number 5 tayo, mga Dreamcaras. Okay? Walang baha kahit malakas ang ulan. Passable na ang kalsada sa kahabaan ng Dr. Arcadio Santos Avenue sa Parañaque City, partikular na sa 4th State at sa Barangay San Dionisio, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan ngayong Lunes, August 17. Pero baha pa rin. Hanggang tuhod pa rin ang baha ng kahabaan ng Espanya sa Maynila ngayong hapon, Lunes, August 17. Kaya yung mga may travel ngayong araw pa Maynila, alam nyo na kung saan yung mga lugar na baha. Check nyo rin sa internet ang mga updates, dahil syempre para hindi kayo mabulilyas sa inyong mga lakad, yung may flight ngayong gabi pa Maynila, di ba? Okay, so bus number 6 muna tayo before we move on. Buzz number 6, palitan ng piso sa dolyar, nagsara sa 61.495 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, August 17, 2026. Again, nagsara sa 61.495 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes. Yan, buzz number 7, at marami pa sa ating second and last batch for our Dream Buzz mamayang 6 to 7 p.m. Tuloy muna ang pagbuhos ng
hits dito lamang sa Dream Jams with Sugar Cane.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating Dream Balita. Naranasan ang malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Base sa datos mula sa Science Garden Station ng DOST sa Quezon City, umabot sa 201.7 mm ang ibinuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Katumbas ito ng isang buwan ng regular na pag-ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga kalsada matapos maitala ang 138 mm na buhos ng ulan sa loob lamang ng 2 oras mula 12 p.m. hanggang 2 p.m. Kung ikukumpara, nagdala ang Bagyong Undoy noong September 26, 2009 ng 455 mm ng ulan sa loob ng 24 oras na nagdulot ng makasaysayang pagbaha sa rehiyon. Agad namang rumisponde ang MMDA upang umalalay sa mga naapektuhang motorista at nag-deploy ng flood control team upang alisin ang mga bara sa drainage system. Sa ibang balita, umakyat na sa 27 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Sa isang press briefing ngayong Lunes, kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Coe na 26 sa mga nasawi ay sibilyan habang ang isa ay PNP personnel. Iniulat din ng PNP officer na mayroon pang 2 individual ang nawawala habang 18 katao ang napaulat na nagtamo ng injuries base sa datos nitong umaga ng Lunes, August 17. Nakatakda namang magbigay ng buong detalye ang pambansang pulisya kaugnay ng mga nasawi kung saan at ano ang dahilan ng kanilang pagkasawi. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7 o'clock. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-23-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
14: Stop right there!
13: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.